0: yae yae ene de watie mafutuo meka se ko adamfo pako store no ene wa hwe won kwan esofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanya mianu na mani nye ho kra na nso efida meka se ko adamfo pako store ne de onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako store ho adanse ene be na ope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamade emfunum amane akoko denden bonus layer enam bin na open cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akohoma boy din o etise na wutu hwenimni no etise nyankopon ya dom na onye baabi etise adamfo pako store emfo ni agrokra eho nam boefo yesanso ti ani mawo kama pa uyi sika kakra bi enam se bocho umpiri no pede adamfo pako store eman se eho nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wa ye din no adamfo pako store se oye ni good friend eni nti watiso ma o se yenkwaje nam ewo adamfo pako store afai de se wati mase ye hwehwe ye kye kwan ewo jape
1: obi mreku woni ni nua adwempa hene nyanyeyi entum enti mo hwema ye na yenko ntumirika nkwa sentimentem na de o mabwo ho bia no mo hwie mfama yensisi
2: a sentimentem ko bi mreku bwa no ye se ayi adwadifo na adwa krofo ga no ena se kiki ya se babe ye o mo se asa tiatwu eh asem ka no ya ye ti minim se ko bi mreku otiminka afi som na ye hwade ye koso mantam no ko bi mreku otiminka afi som na ye hwade ye koso mantam
3: na se me da se me ti onka e wa sentimentem ahen kro kuma se ha ye shira 104.5 dia me jeso ya mansanya na chia me kwadwobin emreku na se die wadi kan frase no profom dai die akwakwa ebusum kase bia esu prom ha ja ade chere kra cheze omunim se omunfrem fa modio so omunya dai twembe vijia be dunsunie ayebusum kase ti ho na eno aka ho bia me na dai adom kase ya ba na ekho dwano nche bia na tense mpanifo omun ebe frase se dwano omun sa be yesa dai ya agadifo ewo eche mu nyina no ombetwa kwadwori mu akodi dwa emre bi kra mpo na ne e kra me meyo ebe

0: Enti sana wa sa msia busia. Eno so akasima ba kona na nkono anyabo. Leko na yakwetie anwade a etwagu ewo poison online ministry. Sansa dance e kwaso. Emu watie bi. Eno achi eda enoknis wa trance. Sana mia me mame. Kusha brago asa diagwa nisi nisusu atransi Itipi sami ya kopi mise nundu yobono Ibato ebe tiye ya mkupu mwase Na ansa nano Mame yunko na yunko tiye adansi dia ekwaso ewo ho Sanse po wazo nyankupu e ya mwajuma Po wazo nyankupu tiase Onguye Iti ema ure huwa nyumire wahi Sansa wona wodi aba no na wodi eso che won so so wodi e na etete amamfo e haha amamfo no na wodwe hu a wonte ase na so hu pause onya ngopo no adansidie no aba adansidie no aba ajimire men ma chese wo hu enjiri wo ai e mo bere hu mo watie bi eno achi papa ankasa atrase na de nyakopo onde asoma na nyumire wo jemu amaye Eti ya kwa na ye mkotie mila mebape na mema papa kwa ba na yashe ye juma di asententem.
1: Mwenye mwesuwe mwesuwe mwenjami na mwendati ya sifunya mkupansi wa wawandini isa nchirangia onami ya papani isa nsho wa ya mami mwenye mwishuwa ene 3 days ena mwema mwenye every secondary school birth mwema makwani enti ene ahumachi na mwesuwe ya na mwema mwye morning devotion enti morning devotion na yeye yeye ya mwenjami mama mwesuwe ekwadaye because enema the holiday nti yenko bebi enti yobi asan ekwadaye ti eka kana mefwe mebaba anise onko yuhi bibi mani miyano mkitu wano mundi mwenu inyano mefwe mebaba ya onka same ho meniti yene na mebaba anide pepa eji na meso bibi sama samwa obi ebi na anise eyi yefwe se enamwa odensu mse obi ebi na anono na mese ah osu kwa ade na yewu na dewa uwefu nino na meji pepa na ukwami nsemi ti meji pepa na ukwami nsemi na meken kain ino ase ma mintu mi nkaso mekasa emba na yebo mpaye uye yano mekwada yano meniye ni wa sana mibu se a woman, a giant woman ashe crown na osi mindi mechi na misi mindi mechi nti ya yeso lechua meni na odosho mwesi misi di mechi nti ya wano mebale siwa stati se odi na amin mechi na odi na amin mechi na matonsi yade etu mina obo oko ni nana obo tonsi didi na amin mechi nti osi odu hono ayese omudu debi na ayese watichi maiwa teenagers edi wogu keji mu na ye keji omu iti keji na nono matura help abobwano iti nebeni sinu enibu osuna tonsi nwa okane kitangiti me pie na no iti osi tonsi ni pie na no sana maamini chua na enibu osu eno na maamini uja ifri a giant obani uja ifri na enibu emu no si he mi kingdom hagye sa uba ha uitu ni sawe chibi emu uka asa uma amibu mpaye iti usi uletu mea bompaye chitaji uwana ubwa mi kingdom hagye uba uitu me bom paye bi and we share so we be to me e bi wa no e di abom paya nje me ba se ho ni na no gusu e bom paye no e na cage ni bi e ye na kwala na wo mi na film so je ko na ma me no e shouting o ti e mo o si si shouted on the top voice o di o ti e mo kase Siye muka siye siye ane se kawa mikim Nchi osi akwana na mamene turn into a big snake Ena mebane ni sotie no Nchi mebane ni sotie no na onu tiye ni Jesus ha Emba tie mu Jesus a amba enya no mu adofo me ni ayira o ka se meye nti e hwana no sum no the devil is a liar na ndo mu sum di mpa do gu mu eti me bo mpa na me tin ka se fle o papa ni si na bona manie nti e hwana me fre ya so enya dem me fre ya na dem na daddy o fa akwa na me se daddy ase mi adamu na daddy si fa eyi fa your friend say fa akwa no ye video call mama show me na me ye video call na daddy show na where be say na asam o kaso ni bi bi na na enye yi e na daddy say me fa pure water na na me abaso me fa pure water na on bom pa yi mo so na me fa pure water na papa bom pa yi ku pure water mo so na so me fa pure water na me ba na me na me pure water na me bi na papa say o me and pay me so I breathe in breathe out three times na me dey here yes two person come ma say kasi na o sira kasa na ba na papa say o ba be bom pa yi ti me fa me sa to me ba no me kon me kon se me truth me dey truth you want me fa me san to me o bom pa yi enu anom ne adofo me dey me sa to papa bom pa yi papa ti e wona na dey push me ba ku pe se papa bom pa yi na me kon se me se ma abra ka se ma and then this ma na passe ka se ma enu anom ne adofo e kwana ra me ba no die na ase ko no me ba me kasa na ase ko na en ba bie mo lo yakopon na me yepepe ni sin so dey say en du 10 minutes mpo ya me di aji me dey en na me yepepe ni sin so di aji me dey free emuru ye mo ya di asa bi tu no so so onye mu na ontumi kasa bio na so ya me ya so mu ye mo kwafo nti kawazo yan ko powa otumi adini na yemo anope wa jimi dey efrisa o how kasimo no na mi papa ni se so ashe no mi no yam kesi sa so me kama no chimu na manka na se me le dunia ya kasa enti e mi anu se no me
2: na praise no bajo no te se na de no yesu yesu pa Dan Bajo, teachers promotion events, yeah. The more than Sakaka. 3 years, me, we shall say some promotion. First year, and the mother is to send me to be over one protocol. It is come with the Pacomo D. Promotion, never any month pass.

Dinka ena mina mfumo bunu da tun ka kan kan ce ba sai mu dai mu bitin ba ko ye amma da fige da ka sai ne ba ni ne ko ne ne ba ni ne ko dinka bi ana mai mun fai tun bi ana mai mun fai na class program ay ya na an pa mu pa morning session ya ne ne da kan sai ya ne ne kan ce da fa su ma ya ba mun fai ko kan ce sai na mu doni mun ko to mu ji dai